0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Acho debi
2: obi amfre
1: na wonya nya ko obi amfre
2: du
1: ya kwanche na amanfo frere
2: na ba wadwini enti me obi frere me twato na me ne ka ho asem ti me call high court adum ekoye pipa ti de me busu ya ne ya se o sign pipa na ma me na me gisika no
1: okay
2: e na me ne omo ombeto asase no call me sister ba na me call ne nche wo magazine
1: okay
2: ti me call ne nche no na me se me ho akire me ti me fie ne mpese me tom enti pipa na maye wi enti on sign ma me wo ya madansi bi
1: okay
2: ti me ba ne ji pipa na o hwee mu saa na o fa apan a already fen wi no ana o se me pa cho me ma me ni wo de mo ka na ana o mo se da bi na o mba to asase na 1.5 na o matua ma me se me fa nyi pipa no
1: okay
2: na o mutua me ka na o mate afim ana o se o ma me ntom
1: kwa so ma won ton
2: o ma me ntom
1: me ka cho so ya kwanche ni wi a
2: o si me ya kwanche ni wi a
1: na me be surprise
2: ya me be surprise me na me ntia si e
1: ko no bon sam sa che wa mo yade
2: na me ntia si
1: e ana me so wodi e o bo hu ni me ka ye no
2: me pa cho an enti o so ma me ntom na o se na di enti na me ton na me se ma ka cho o se me de ka no se me de ka se na me so di o bi me ko port no so first one so ba no o mo de simons abe she me fie gate ano ti mi ye na ma boy bi hwe ma me no se ya sama o court
1: no kin kan chire
2: no kin kan chire
1: no kan di wum chire
2: kan di wum chire me nti date na si wu ku ada na twa mu no
1: okay
2: enti me ko me ba ne no se wo ba ko wo de ne ka sei na me se me de ne ka 280 million
1: me
2: ba cho ai
1: yes ka ketwa
2: me ba cho ai
1: okay
2: ti wo no se me hwe ne shop no ma no no ba na wo sori ye no tu ne ka ti wo ko ba ye no na o se da bene e be kokot na so ochina na o se ochina na papa me nyi sika we nkotu wo na me se da bi ma ne wo nchen
1: Answer.
2: Ti ano pa na e court ona, omo free case number 1 number 2 no. Ana e free me de number 3. Na o paja ne nsa. Na o hu omo si sika no ba betua.
1: Ba ba betua ka na o.
2: E ba cho an. O tia sika 280 million.
1: Me ba. O tia sai
2: 280 million.
1: We tia ma omo.
2: We tia ma omo. Enti the case ni yango so bi.
1: Enti asema wo ke no kwasa na wo ka no.
2: Papa.
1: Wo ya kwanche no ye ye no.
2: Me ba chan.
1: Wo tia 280 million.
2: Wo tia 280 million.
1: Ese wo ne ka bi.
2: Me ba cho sani pa me ne ka bi.
1: Ele wa wo de ka yami ntia ma.
2: Amen.
1: Me se wa wo de ka yami ntia ma.
2: Amen.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Yami ya de ma wo. Enti no e ba sa no wa dwene ye wo de.
2: Ke se na me hu ne me nye na me hu ne me nkan ti.
1: E buru wa dwene ntia se so.
2: Bebre. Bebre ti yewie na ye fi court ho no na o se me ngi 20 million
1: okay
2: na se me do bi ka me fa bi nkotua na next month ending of this month obama mi sika na me dia ye adwuma
1: nti fi no wa nya anton
2: nti fi ni ma me nton
1: apanche na ama ye tia woka
2: me pa chan
1: e fi no so ye japade no so
2: wa mama anton wa mama anton
1: na dia ne kura wi
2: me pa cho mi se nya me bo se se ye to fie ne mame na mitua me ho ka
1: okay
2: baba da urade asi 20 million
1: de se se ne se mi
2: me pa cho sika no de mame 20 million no me de kan kitin ya duani a me di kura na me firi na madi
1: oh jesus
2: ti makotu etuae no ti me de 10 million a she every pum se me de danya me asi na se next month
1: o
2: di sika ne mame se me fa nya adwuma ne aka na me baba danya me asi
1: enti no o ka asembe na akyere ojini dia ojina ha
2: ebi
1: ya ma na kwanchere so
2: wonye ya ya ma na kwanchere wo dem ha
3: ene di otie
2: ene ni otie ye a o ma hada won na mbe bibia se
1: wachinchi wa mosa
2: wachinchi bi se ma ko malam fo akesia kesia so ti ya kwanchere bebi
1: eh ene nyame fo abon enche malam fo so nyame fo abon enche amen
2: amen
1: wachinchi wa mosa wa bre
2: ma bre enti mi nimse hada ye nyame asue me
1: ni
2: nko bebi abi
1: nko bebi abi
2: konseme
1: rade kase me dima foti ase
2: me dima foti ase
1: na kase me nko baabi abi
2: me nko baabi abi
1: hallelujah
2: amen
1: hallelujah
2: amen
1: enti ukura won 70 million
2: me ba chan
1: o de denya me ase
2: me ba chan
1: o de denya me ase
2: me ba chan me de denya me ase
1: kase
2: ne waya ma me no me hu ne me nye me hu ne me hu ne me nka na anadwe me dae na ase makwa so na me tunwum se me hu ne me nye me hu ne me nka o yesu aye bia ma me
1: ene na asie no.

0: ɛyɛ me wura
1: yɛda nyame asɛ ɛdeɛ na asi
0: neasie ne sɛ menya asɛm wɔ police station ɛkɔɔ court apolisifoɔ no kyaagye me de me kɔɔ court na aka kyerɛ me sɛ asɛm no awurade tumi nti
1: mɛdi
0: nkonim ampaa ɛdii kan mekɔɔɛ no mekaa sɛ medi fɔ nso mewɔ nkyerɛ mu gyeagye no ka kyerɛ me sɛ ɔhwɛe mu no ɔhuu sɛ menni fɔ na mmom medi bem halleluya
1: mes only for
0: me ni for
1: bow di dem
0: nemo me di
1: sabo sama wa pam
0: ti na sofo kan se me koni me di bim no na me jus ah na sofo woni judge fo no na ye adwuma na na se se ti na me ho ameko a ni asem ni me se me di for me ni se me di for so so si me di bim am pass me kwa enso na judge so obu a me bim
1: oni so obu a bim
0: judge so obu a me bim
1: sabo sama urade
0: afɛ ɛtɔsi bi ɔfra adansefoɔ nipa ne kasa adansefoɔ no bɛyɛ bɛkasa yɛ polisini no ɔde me kɔɔ yɛ no ɔbɛkasa yɛ ɛna ɔbisa polisini ne sɛ hwan na ɛkyaagye papa de ne baa court ɛna ɔsɛ me na mekyaagye de ne baa court na ɔsɛ hwan na ɛma nsɔ nsɛm a de ne kyaagye no ɔsɛ mepɛni na ɛma nsɔ nsɛm a mekyaagye no ɔsɛ mo anya adeɛ koraa papa yɛ ɔni fɔ ɛnti na ɔsɛ mo kyaagye ne baa court asɛm ɛni da hɔ nso mo pɛ sɛ mo hwɛ no ne mo mo ka ne mo nea mo yɛ ne mo sisi papa no ɛna mo kyaagye ne ma baa court wɔ papa kɔ yɛ gya a wate
1: wɔsi ɛyɛ kasa yɛ gya a wate sabo nsɛm ɛfrade saa na
0: yɛ ka kyerɛ wo wɔsi yɛ gya a wate afei na mehu baabi a memfa afei ka mekɔtena sɛ ɔse fa ha kɔfie
1: sorei
0: na mese gye agye mpatwo no mesɛ ka sika na wɔ so wodeɛ kɔ baabi a bɛhu bi afa ne sika ma no
1: ɔmboadeɛ
0: halleluya nyame ayɛ adeɛ mekɔɔ prosɛsion hɔ a prɛsoɔ no homia sɛ wo na wokɔkɔɔ te yɛgya wɔ no wowonyɛ kɔ mfia masima bɛka ne sɛ sɛ moba ha ne yɛmo akwankyerɛ a bɔ moden sɛ ɔbɛdi so ne pɛ bosɛ ayɛ akwankyerɛ
1: no
0: nsama no ne nsama no ɛyɛ adwuma
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
0: na ɛnyɛ papa nanso papa yɛ adom ti ɛnɛ me mete ase
1: woyɛ nsama no
0: soyɛ nsama no yie biribiaa tɔ yie
1: bɔ nsɛm awurade
0: obia nyɛ gyidie
1: amen bɔ nsɛm kɛseɛ paa ɛdeɛ na awurade nyankopɔn nam ɔkɛseɛ so wodi adanseɛ ɛfa medim afɔte ase akwankyerɛ a meyɛma a wone wo kunu but mahu sɛ yɛbie adanseɛ kwan to mu woasa ba bɛgyinam ɛde na awurade agu so yɛ
3: ɛyɛ nokorɛ saa
1: wonderful
3: medi adanseɛ ɛfa me kunu a wobaa fie
1: ma wone so kakra
3: wokɔɔyɛ 6 months ni
1: ok
3: na neɛyɛ me nwanwa ne sɛ ɛnora da
1: ɛnora
3: me saa wɔ hɔ a wasaa ba
1: wo kunu asaa ba na wosoa woyɛ dɛ wasaba
3: oba
1: no pa na awi ana na jo meje
3: oba me ma no no no be kasa nto oba na me de me ma ne ko o me ma me ho
1: okay
3: to bi sa se nkra ne we ya me kasa o mo ko me ma me ho na nu se bi obokọ
1: okay
3: afi de wa tena se obi sa mi se e de na me pesa wonye
1: wobɔ nsɛm kakra ne woatwɛe obi a bɛɛma asesa ne nneɛma afiri fie boso me sɛi
3: 6 months
1: ɔmmɔ no akɔhoma ɔmfrɛ ne mmisa ne sɛ meyere wo ho te sɛi ɛnyɛ ne mpena wo ɔmfrɛ ne ma nso mmisa ɔmo sɛ me ma no nso ho yerɛi ɛte sɛi ɔmfiri no koraa watam ring no so kɔ Oba na me ka chere se mehura me die die me waaye me di ma pote ase. Se wo betimi aye sa akwanche me nko ade a wo benya adanse aye dey.
4: Edi.
1: Abrante ye na de no baaye bonse ma no. Ka amen. Ka se Yesu na wasi o. Oba aye na me ka chere se me ma na bo me di ma pote ase ho akwanche ni bi na ma de aye direction ma no. Enti wo bo afode kakra. Me ka se o sika no so ba ho ya me mbo. Enti me a me weke de ama o. Na bɛ ma no ɔbɛbɛ fie na ɔno aba bɛtena ato awale no aso nti wo ye ekosi sɛ
3: nti sɛ me ka no
1: ma ɔne so kakra
3: ɛnu a ɔba ayɛ obi sɛ amsɛ de na me pɛ sɛ wɔnyɛ no
1: obi a ɔno wo kyɛ sɛ ɔn fie obi mu sɛ sɛ wo bi sɛ sɛ ɛde na me nyɛ ma wo hɛ hɛ bɔ sɛ sɛ ma me kra de
4: ɔde sio
1: amen ɛna wo ka sɛ
3: ka sɛ sɛ me pɛ sɛ ɔsesa ne nyɛma hɛ sɛ abra fie
1: aha
3: Was
1: so what? Was so opesso ayere.
3: Opesso was sane niema.
1: Esa ba fie.
3: Me transfer asumbe.
1: Okay. Was so opesse was sane niema.
3: Ede ba
1: fie. Na woni ne transfer asu. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Ona akatere no. Ah, o ka was so say.
3: What?
1: Was so what?
3: Wo efie ene ko.
1: Opesse sane niema na ba. O ma usika. Sapayere yi.
3: Se me fa man kra.
1: Oh.
4: Now go on se kra.
1: Aha.
3: O se ene wi me bi o be sa ba o ba ya o da kunyo mse nwa de o.
1: O da mpa so.
4: Eh! O ke si o.
1: Amen. Hey, me di ma mo ti ase apa ntere di ase be ba o. Ka amen.
4: Amen.
1: Be ma o ba o da kunyo m. E ma ade echi. Akwanchere mi di ma fo ti ase akwanchere di se se wa da mba so wa da hey ba se me se ti ma ti ka se ru ani ana wa si o en ti no be da mpem e ma ni je ba kama
3: na ho ma ti no ina mko ja na kwai ma na ko
1: anu pe ina ko ja na kwai
3: en ti enwume yi
1: obesa ba
3: ba na se
1: Bawo sam kasi apa e Me wura Obi tie wu ana so obi wa ha na wale atofom na wale ni igu Bema no ayede adwane eja oba no na ni da so asa wo de ne sa na ye ye sesuma no adwane eja wo oba wo di su ne ba ha ana me ye bi di ma fote ase akwanchere ma ana me ye weke ne edema wo sese bema na ba obi a oba wo no da akonya so sese wa ba sese eda mpa so ama enyame ya adoma ene wasa akoja no kwan e di asa na beka tobi a wote a
3: na me ka no de ye ka se ebinu me ye fake ya sese aha no mo kese ho aha no mo de nya de ye fake
1: bonsam kese ba
3: me ho adwiri me ye fi se asem yi ba ye ma kwa sofo bebre ho
1: wo de chinchin asofo ye ne di for so
3: bebre
1: enso anye ye
3: adi mi scale bru sei
1: e bi wo ba for de ho sei
3: you are 500 wo no ma 300
1: enso sera anye ye
3: bebre anye ye
1: nti wo ba for de me di ma for ti ase for de no e ba de ye wadom wonsa sa ka nkuru bi
3: ba ka wa ma ni sa
1: o ba wa ma ti ma ha ba wanya adanse ye wonsa ka okunu
3: akase o mese sane ne yema
1: ne on ne ne na na se se eh eh hello obi aba ba da mpa so ase se de abiem
4: de na aka
1: e de na aka biem o kon so asa di sika asa ayere se se de abiem
4: o da se me kwa
1: wo na beka so onfa ne yema mra eh wo de american tentem no bere yi bonsam kase ba ade asa na aka tro bi a wote a
3: ti obi bi a wote a ne obi bi a wotie mi nya me ka ne se se wo how ana se kwa na na bi a bra o kese ne urade e honom ne be su e fre urade em se urade so be ye wade sere di ama
1: ade asa na be ka fa mi dimafo ti ase akwanchere ne ho
3: mi dimafo ti ase akwanchere ne de ye real pa de hia ne se wo di akoma pa ani jidie be ta echi ne se nya me be sho ne ho ani manya
5: So me the boy him.
1: What the boy him?
5: Yeah.
1: Wonderful.
5: Me ba Feverland.
1: Okay.
5: E ba Empire Bowl. Okay. Na me pe visa.
1: Okay.
5: And I'm baba mba esesere mami. And I'm mami akwanchire.
1: Me ma obo me dima vote ase afodie ni bi.
5: Afodie ni bi.
1: Na me ma wo
5: sa. Na ma mami.
1: Ma ko ma ko me yensa.
5: Sa.
1: Na me che o se fa kwa ye direction.
5: Direction.
1: Akwantu ni die me hu ni se obeko.
5: Sa.
1: But akwanchire ye dey.
5: Ewu.
1: Sa. But oye direction ni wi a akwansidie bi e wo hu bi a no ma yie firi ho
5: Amen.
1: But the Awurade aka se no ebebe mama na bebe mu.
5: Sir.
1: Na udi akwanche no so na akoye yi.
5: Ana mkoye.
1: Okay.
5: Nti mko aya se no o mama me time ebre.
1: Okay.
5: Se mko fa bibi bra. Nti me koye no so me ba ye na ade na aye den den dia ma me ne me bra na na me ko ai MTN. Me koye o mo se o ye ntimi nya kura. Ee, ye di asem na mo ye.
1: O mo so mo ntimi nya kura.
5: O mo ntimi nya e mama me be already no. Na me pe atomized bill.
1: Okay.
5: Na atomized bill magia na past one bi 2015 odo mun timinya. Ah, na me say aden na me nim say lady bi wo Accra.
1: Okay.
5: MTN na me frere no. No so wo den back hospital. Nti yambo ade chi a me frere no.
1: Bon sam ni hu sa so den. Kamu. Nti
5: ade chi ye no. E na me frere lady no so. Me ko MTN phone office.
1: Oh,
5: wa tunsu.
1: Okay.
5: Me ko ya a. Omo ya yi, me ne me bray ade wo ya omo
1: omo ya mo se se ma se nkola bi kura.
5: Se me ntiasie.
1: Okay.
5: E wa na me friend am Gaza. Ma ba won so. Atena so omo de ma me no. Me hu no so enye. Asɛ omo empese omo de me hu no so okay. Me fa me voter ID no.
1: Okay.
5: Em fa send no.
1: Okay.
5: Ana me send am de me email account.
1: Account.
5: Njafe no manya abre afi no mabamba be na me so mo forget it na already no e dey send o mo penny back o Accra
1: e just say dey na see
5: na me ya nti me o mo ana e you know e buy atomize we na buy
1: bo say me urade e come na say aba
6: aba
1: yanko
5: e no o mo me so ya say me 29th of January. Okay. So I say me san ba embassy or back. Na me dey na e ko. Ti me san kan ya na ke say my first one prof kasa me mra. It's kana miniska.
1: Oh Jesus.
5: E enwumre. Me ba yakwa ye na ye direction bi wo ha.
1: Ye direction.
5: Me do ha na do.
1: Bon sam ke say.
5: Best
1: 7.
5: Na wo ni ho.
1: Okay.
5: E ti me wo ha na me frɛ wife o kasa me frɛ na me frɛ ya ti ti na fa na so ba me twɛn. Ti o ba ye na.
1: Mere nchene egu oyi so.
5: Eya ari bu.
1: Ana mdesra o. Ana mka chose Awurade so awie.
5: Sa.
1: Se se die na esi.
5: Se si anu me ko ye no so no. Yankopa adom. Bibi aye.
1: Oh. Ebia. Wa wa mo
5: se ta
1: na dance na. Amen.
5: Ejeja, mene me ma miensa.
1: Mhm.
5: Ana me.
1: Okay.
5: Omde ni nyina.
1: A survival. Kasa Yesu yada wasi yo. Na kasa mi dima fati ase. Eja ma fo se akwanchi no hadi ase no be kasere o.
5: Eya ho. So unim dia na unim.
1: Bon sem sam.
5: Unim lon.
1: Oso sey
5: unim ana unim. E wo ho akwanchi dia wo ho.
1: Na unim so unim.
5: Na unim ana unim.
1: Sa bon sem ana. Amen.
5: The number no 0242 83 9514 Ofra obekokese na majoso wono

0: ebe ye pani a won ne hwe aduane nyina so e wo ijutasase no amra wode enfie enso ede eden ede buabua enuane na enfie nso na na edi nanim no wode pe kwa bia so ye eden ede ma wo mu buabua enuane etwe nuane di fie nsu na aka otwe nuane firi ekura ewo ijitu asase num nyina na ekoba ase efie nsu na ne di animo no ahokyere ebai ema unya dadje epe kwan ede yeden emo mu dua nuane eyeden ebuabua enuane no na hoche ne bae no ibi eko ekura na atwa edito ahia nyina ntiko duru kura na on papa ewo eye Jacob asa kuru no na efre ne Canaan na Canaan ana Jacob woni ne ma dunu ba kuna ka no ho na no omo sedi e kae no Joseph ebo modi ema nkrofuo no dae na oso ye no omu buabua enuane omu dua enuane ebuabua enuane enti aduane a omu dua no Joseph akoyi obi a na omu omu sei aduane no enti no obi a na onam emeko nkura na si nyina na ebuabua nuane na yesie enuane no edi enuane bebu so a ema Joseph enam se no ye konshani nti no na oyobi a na empu so wo kwa koto aduane ni bia na Joseph ye obi a oye den oye adoye na oye den oma obi empu ma wa no ton fofofo e de mankrofo e di ko ba se se mu ya busua na mu ba samre na na afine dika afisu na ensu na dika na omo bua bua duano no na obeto aduana na se mbo wa dua omo omo kurum ho no na Joseph eyo ma do e nemum na Joseph akoyi obi a obuabua nuane ni ntino na won sa nuano no dodo na won fa dodo emfa ma nimum kakra bi ena no odema aje se wonim se emfie so obi o manim no ekombe den ekombe ba edise ba se mo ya busua ba ko na mo ba wa ma mo ene ebi a afunponko de be tu da chi ana se yuma no de be tu na chi no ena o ye de a saa dodo na ode mamu sɛde ɛbɛ ya ɔbɛ den obetumi aboaboa nuane no mu ni nuane no ɛnyɛ ne basa na emfie nsu na ɔwɔ ɔman no ɛkɔm na ɛba no ɔmbɛnya aduane ɔmbɛdi ɛkɔpem sɛ ɔno Joseph no koraa no ɔdidi a na ɔdidi kakra bi na ɔmnyɛ deɛ a ɔnni deɛ ɛbɛhyɛ n'afuruma kɔpem sɛ nimdeɛfoɔ bi kyerɛ sɛ wɔno ɔhene nyinaa koraa no saa mmerɛ no na ɔmu didi da koro ɛne ne nkurɔfoɔ nyinaa na ɔmu didi da koro nti mmerɛ a ɔfaa saa nyansakwan wei na ɔde wiɛ saa no ɔtumi buabua nnuane bebree ɛde gu hɔ ɛma afe no a na ɛkɔm bɛba no ɔmu nya nnuane nti awohɛ a nindie wo mu paa ɛde ma yɛn sɛ yɛso yɛsua nipa nyɛ de biara ɛna abɛsɔre sɛ wowɔ sika a wosɛe no anaa wowɔ aduane a wosɛe no ɛwɔ sɛ wotumi hwɛ tebea no a wowɔ mu no ɛne mmerɛ no a wowɔ mu no sɛ mmerɛ no fata sɛ wotumi didi kɛse a na wayɛ ana otumi se sika kese a no aye nemum efata emfata se ube se sika me se sika ana mense aduane na mre bia hu se ewo se enem obi a ewo se me dibisie se de be ya echina se manya bia menya bia den adi eya na mprepi no ya dwene nyina ne se de be nya bia ye be di nyina dabi nyangom ngumanum kura no sanim die we ewom e kire se unya bia dibi na fa bisie e da ebebusu no dibi na fa bisie e twae da e bia eno unya bi na odi no ahya nan ne mu monko ye se odi unya ya no wadi ubu ha o se ye de na ye twae.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Me di memre so adabi e wo se sanim die wo kura ni munyina no e wo so de adwuma enye sa emra ne wanya ne bebre no e betumi abase bi duru kina na bi ni ho ne mum die unya ne bebre no ka wo ye den wo di bi na ade bi sie ya ka kina de e kina wo anya bia wo ho nkyiro mekai emra na esusua ana se sutuba bi e waye so ubo se bi awu ofa bi ana unua bi ana wadamfu bi na bi awu esto kakraka na beko niema ni wosto imu bibri na ukona kosrin skanu amawa ana na ukona adie chena wa amawa ubo se na adie na betrao do de ni trimodi ohwe ni trimodi pa chapa po ni trimodi bia minua we ni trimodi bia sama mu we ni trimodi bia a kire ni bi hu se obi wo ho a se sika na ode ye na juma no enye ne de e bia ye bank ene eden amaniska a ode ye juma a wo se mre bia no o ska wo so eden wode koma bank no eji ya mre bia no yesu mbre mu bia eska fo na na de keka ho no se ne trimo da bi e bia bu hu bibri ska ni bibri ana bu hu ajapade bibri e bia na enye ne de ana ska no ade ya sa ade no enye ne de eji na wo se wo so mre bia no usore na ofo ugbo ho mode se se de be ya osu be den ube nya kakra kra osu be di nemu mse unya me nne waju ne se ene de na manya ne me di ni nyina bo mode se ude be den ube nya bia ude be to na kina e bia ma na wanya bi adi emra Joseph fasa akwa we su no ebe duru bebe bia ampa Egypt fo be hu se Joseph eya homobro ade anyame de abre wo mo Samri ikura twa Egypt wo ashi anyina otimi se kom ena asi dise Egypt asase so Samri omunyina sori a Egypt no mo yeden omo ba be paduane Samri da kuro Joseph ewo ho a obo se ninu anu ena ba be piwi ninu anu ba ombe den wo mo so e ba be pa aduane enam so papa ena aka chom se e koma ba wo mo ko den wo mo ate se Egypt asase so wo hini bi piwa a ninu anu o to na efupa to wo mo ko pe bimra ahwa omo baaye eno mbewura babia Joseph ewo a woton aduane na mra wo muru a ho no Joseph ye den ono de ohun wo mo na mo de o ma anye den na wo mu hu no enti emre ba sa no wo mo ye den Joseph eye no anyi no hu adi amfa ankyere wo mo wa mo mo hu se ono ne de a ono ne Joseph no nemu mo mo de o ma anye den wo mo hu se omu nua Joseph ono no no aje se mra wo mo ye den wo mo ne ntem etete ya wo mo de no kotu aburam eme ye be fa no koton no no samri ene mre na wo mo ba bi hunu no wo mo adwene ankoso empu omu de omu se abura no omu de tu mu no e bi kura wa wuda dadadada enti samri wo mo adwene amma so se e bi omu nua Joseph onne ye den onne ye ohene ya otiwa onne ye hwame ye ton nua no Joseph die wa anye den wa ma wo ma hu se ono ni Joseph no aje se we ni nyina so a mo mo o ma anye den o mo ahu se o na eje so aje se o mo ni ntem ye den atcheye e ko pim se o mo adwene kura a mo mo se o mo nua Joseph betimi abenya sa di break se ya o ma ba beto se o mo no se de Islam scholar ba ko e kae o se ya na Joseph on di ohu o mo ano se ase no o kasa kire o mo ano obisa o mo ano obisa se mo e de na edum ba ase e de na edum ba ma ase so aje se o mo no na o mo ye krofu bi a o mo ye mema o mema ba ku ba ku du a na o mo ye den o mo ho fe yi o mo susu wa yi susu je sa no no pese o bube hu so ni Joseph no ano se hu mo dia de dun ba ma sa su yeso o ha no mo se o ni kase ye ba ase ye ba be pa aduane be to aduane e no bi sa o mo se da bi me nyi mu ni mo mo hwe mo a mo ba se mo ba be hwe ekuru ensem e di akọ akọ kan ba bi ana mbi di bọni okuru yi mu do ye nyina o beso mbe unso mbe hu na chi no enti no oyo mo sa ana onim kwanti oyo den o bo kasa asem turo mo asem be furo ma no se nyame mpangu a je se o mo no mo nya boye fu nemu aho ya ene ba wo mu mu enam sese de no papa esu de Joseph no aho ya ne ba wo mu mu ene mo mo yo mu nya bo nemu na wo mo nya nkrofo bia na omu ya nyam sofu na omu suru nyam na omu nya bon yefu eti na ade efre na ho ya no enipa ewo se mri bia no uhwe osu hu su yie nyam bo enipa no obo bi ba obi a na enum edida akire ha se unu ya nya emri bia no memma wadwene nya wo se wo ne wo fata se unya se unyina ne fata na menye wadwene se chinchina me de enya ade amema minua no kwan se unu enya dinachi ne bua no wonu na nya no onu di anim no ebe ma nshira na wanya no ebi aba abeka ho ebe ma nmunyam no wanya no ebi aba abeka ho nemu menye wadwene se wo de enka enye wa ana dwe na de dia ma hu se we ene fata no enam se wo ma hu se se de Joseph wo si tie ena se de on papa wo si do no no ene om de ye aho ye bi ba wo mu ema om ye sa fa sa kwa no et Joseph bi so om se ka cho se mo ba kru mu asem bo ye bone wo mu si da bi ye nya boye fo ya masye ba ba ye boni nya mpangu ene obisa o mo se na mo mu firi hefa ɛna ɔmo sɛ yɛfiri kuro a ɛyɛ Canaan ekuro so yɛ papa ɛyɛ na ɛyɛ kɔmhyɛni a ɛyɛ Jacob wɔn na ɛsoma ayɛ sɛ yɛ mmra ha nneɛma yɛ dɛn yɛ mɛpa aduane mmra ɛhɔ a na Joseph wɔnim deɛ ɔyɛ ɛna obisa ɔmo sɛ na mo wapa ɔba foforɔ bi ka mo ho ɛn ɔba foforɔ bi ɛka mo ho ɛhɔ a na ɔmo sɛ ɛn ne ɛyɛ nkurɔfo yɛyɛ mma dumienu yɛyɛ anuanom dumienu yɛ nua baako deɛ ɔwuiɛ yɛ nua ketewa baako ɔwuiɛ na kyerɛ sɛ ɔyɛ Joseph no no ɔmo abɔ no ɔtɛ so wɔn deɛ ɔwuiɛ na ne papa ɛyɛ obi a na ɔdɔ ne paa ɔne na ɛyɛ papa akoma so ebibiaa na ɔno ne nua a ɔtɛ sɛ ɔmo pa kyerɛ sɛ ɔne na ɛne no ɛfiri maame baako saa nneɛma no ɛfiri tete o ae ɔso ɔne na ɛfiri maame baako wobɛhu sɛ tete no obi koraa ɔwɔ hɔ a na ne nua no ɔmo dɔɔso a ɔno ne nua a ɔdi n'akyi ana ɔno ne nua ɔno nso di n'anim no ɔno ɔfa ne sɛ ɔmo ne bɛn paa ɛdi asom a ɔwɔka ne sɛ ae ne nua no a ɔno ne nua ketewa ɔno na ɛyɛ dɛn ɔne na ɛwɔ hɔ a ɔkae ho a ɔwɔ fie mmerɛ biara yɛ papa ɔde ne ɛde yɛ dɛn ɔde ne bɛn no ɛnam sɛ ne nua panyin no wawu ne nti no ɔde ne bɛn no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmerɛ biara no ɔde bɛkae ne nua panyin no nti ɔno deɛ deɛ ɔyɛ papa nkyɛn ɔno deɛ wanka ho bi ɛhɔ a na Joseph sɛ obisa ɔkyɛ ɔmo sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɛna ɔhyɛ no ne dwumayɛfoɔ no sɛ ɔmo nyɛ deɛ a ɔkɔka kyerɛ ɔmo sɛ saa nkurɔfoɔ a ɔmo aba yi ɔmo nhyɛ ɔmo animuonyam mo ɔmo nyɛ ɔmo nyɛ ɔmo yakayaka deɛ mo ɔmo ntete ɔmo na kyerɛ sɛ ɔmo nyɛ ɔmo soronko wɔ aberɛ a na ɔmo nim sɛ waka biribi saa kyerɛ na dwumayɛfoɔ no ɔna ɔtumfuo nyankopɔn kukuruku wɔka no Quran kunkun no mu a ɛyɛ Quran etiri dumienu nkyekyɛmu aduonu nkron ɔtumfuo nyankopɔn sɛ mmerɛ a ɔmo yɛ dɛn ɔka kyerɛ ɔmo sɛ n'adwumayɛfoɔ sɛ ɔmo nsusu ɔmo aduane mfa ma ɔmo na ɔmo nsa nyɛ no kamakamakama mfa ma ɔmo no ɛho na akokura kukura nyankopɔn sɛ walamma jahazahum bijahazihim wɔse na mmerɛ a ɔmo yɛ dɛn ɔmo susu ɔmo aduane no ɛde maa ɔmo no ɛne deɛ ɔmo hwɛ biara no Joseph ɛmeɛ yɛ deɛ dɛn ɛde maa ɔmo ɛna ɔka kyerɛ ɔmo sɛ saa mmerɛ yi monkɔ na mokɔ so so a mokɔ so a momfa mo nua no ɛmmerɛ me ɛmmerɛ ha mo nua ketewa no a moka ho asɛm no sɛnti na ɔhyɛ daka bi sɛ ɔmo sɛ moyɛ nkurɔfoɔ bi a mobɛdi nsɛm ɔno wɔ ha moyɛ spice na moba kuro mu ha ɛneɛ saa deɛ a mokɔ a mo nua no a moka sɛ nokorɛ sɛ asɛm no a moka no yɛkorɛ deɛ a mokɔ a momfa mo nua no mmra mo nua no nyɛ deɛ a ɛmfa no nka mo na momfa no mmra ɛna ɔsan toa so sɛ ala tarawna anni ufi lkail wa ana khairu munzilin mpo mohuɛ sɛdeɛ me meyɛ deɛ a masi ayɛ me ama mo aduane no yɛahyɛ no ma kamakamakama ɛde ama mo ɛno nkyerɛ mu sɛ memeyɛ obi a yɛka obi a ɔhyɛ aduane ma no nua a wɔyɛ ne kamakama de ma nanaa ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ ɔmo akasa akyerɛ ɔmo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔde ɔmo bɛyɛ dɛn ɔmo kɔ ɔmo bɛsan aba na ɔmo nyɛ deɛ a ɔmo kɔ a ɔnhu ɔmo akyi ɛti na nyankopɔn so ɔto aso kaa sɛ fa in lam taatuni bihi fala kaila lakum indi ne mmom sɛ mokɔ na mamfa mo nua no ammerɛ me a ene munka hu se mu ba enya ade a me mamoduane bi se de ma se maduane ama mu kama no ma ene kama ma si mama se ne kama de ama mu no se ba se mu ko na mu pesmo sa babie mu a na ma fa mu nuane ama ene mamu meme ache se na o pese o mu ye den o mu ko fa ni nua bu ni armi no edene bre no enti no o so mu se o mu anfa na o mu anye den o mu anfa na ma mo mu nye den mo mu enya ade a o mu ba bi mu a o be mu aduane ato enti ko verse fufuru bi o se fa illam tatu ni bi fala kayla lakum indi wala takrabuni samuko na ko ba se mu sa ba na ma fa mu nua no keto na mo kana se mu fa na ma mo ba me mama duane bia biem sa so na ma mo me me kura re che se ma mo ma kura so ni mo se de ti bia no aduane no be so mbe ba enji sa na te dia se mu ba no ma fa mu nua na ma ma mo nya den ma mo ma mo ba me mama duane na ma mo nya den empu ma mo me me ma mo ma no no totu fo nyankopɔ sɛ ɛna ɔmu yi ano sɛ kalu sanrawidu anhu abahu wa inna la failun ɔhɔ ano nka kyerɛ Joseph sɛ yɛbɛpɛ kwan biara so apɛ kwan afiri ne papa hɔ na ne papa ama yɛ kwan ne yɛde n'aba ne mmom sɛdeɛ tie biara no gye tom sɛ yɛde ne bɛba ama woahu sɛ ɛnsɛm a yɛka kyerɛ wo nyinaa no ɛyɛ nokorɛ ne mmom yɛnyɛ nkurɔfoɔ bi a yɛbaa ha sɛ yɛbɛdi bɔne ɛna ɔtomfoɔ nyankopɔn sɛ ɛhɔ a na Joseph ɔkala lifitiani ɛna ɔka kyerɛ ne nkurɔfoɔ no sɛ ɔma adwumayɛfoɔ no wei a nimdeɛfoɔ sɛ ɔm nɛ na ɔmyɛ slip sɛ ɔmyɛ adwuma de ma no ɛgyaalo bida atahum firi halihim ɛhɔ a na ɔse adeɛ a ɔmde baeɛ a ɔmde bɛsesa aduane no anaa sika no ɔmbaa a ɔmde ba bɛtɔ aduane no monsamfo ɔmo adeɛ no momfamfa nhye ɔmo nneɛma no mu laallahum yarjiun sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔmo kɔ no ɔmu hunu a ɔmbɛsa aba nti hɔ a nimdeɛfoɔ no bi kyerɛ sɛ Joseph ɛyɛ saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo kɔ ɔmbɛ sa aba ade ntira na wɔdwene sɛ ebi a ɔmo kɔ a ɔmo nya sika foforɔ anaa adeɛ ɔmo de bɛtɔ aduane bɛgye aduane no ɔmo nya foforɔ mfa mma na ama ɔmo ama ɛne yɛ saa nɛteɛ deɛ a yɛde kyerɛ ɔmo nneɛma na ɔmo de kɔ a ɔmbɛyɛ deɛ a ɔmbɛtu sɛ ɔmbɛnya deɛ ɔmo de bɛyɛ dɛn ɔmbɛsa deɛ abɛtɔ aduane biem mpo bɛsa yɛ ɔmo adwene sɛ ebi a ɔmo de ɔmo nya bɔne aba abɛhyɛ ɔmo nneɛma mu nti ɔmo san de aba Joseph yɛ ne saa ɛmiɛ de saa ɔmo sika na na nneɛma de ɔmo bɛtɔ nneɛma no yɛ san de hyɛ ɔmo nneɛma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔmo bɛyɛ dɛn ɔmo bɛsa aba nti ɔtumfoɔ nyankopɔn sɛ falamma rajau ila abihim ɔse mmerɛ a ɔmo kɔɔeɛ a ɔmo kɔɔ mpapa hɔ ɛkɔduru kanaa na ɔmo kɔɔ mpapa hɔ no na ɔmo kaa de ɔmo bɛhu yɛ nyinaa ne anidi a Joseph di ma ɔmo nyinaa ɔmo ka kyerɛ ɔmo papa no ɛhɔ na ɔmo ka ɛpɛ kwan afiri ɔmo papa hɔ sɛ ɛdi sei ɛna asi ɛdi fa yɛ nua bɔne ame no fa no mae ne ɛmfa no nkɔ ɛna ɔkɔkura no mu a yankopɔn sɛ kalu ya abana munia mina lkail ɔso hɔ a na ɔm kaa sɛ yɛba pei ɔhene no ɛkɔtoo no no a yɛka n'asɛm no wɔse saa aduane a wɔde maa yɛyi saa aduane wɔ yi akyi no sɛ yɛba ne amfa yɛ nnua no ama a bone ame ne ama a ɛnya ade ɔbɛmi aduane atɔ bim enti saa nɛteɛ deɛ apaapa yɛsa kɔ bie mu a ma yɛmfa yɛ nnua ketewa bɔne ame meyɛmfa no nkɔ na wo meyɛde no kɔ a ibenya aduane no bi asaka ho na kwa bi aso yebeden yebefa no yesabede daba enti no muka se wa inna lahu la hafizun na no krese umye de no kwa yebebo no ho ban ye maboni bi anyeden ento no yebesade naba wa na Jacob ka ekai emra omu ji Joseph akoro asema omu kai no sa asema abisu na omu ka chiru aje se uko kura atu aje se Quran 3 dumienu chichemu dumienu oho na omu ka chiru papa se emra omu ji Joseph no arsiluhu maana gadan yarta wa yalab wa inna lahu lahafizun the same to no omu ka chiru papa se papa echina miemfa Joseph nko na Joseph nko jinani no no nko biada no honya dia no nko biebie na ebe den ebe bo no ho ban na je dia muka ya modiji Joseph ko ye no a manfa Joseph ansa mabim no ene saka sanu abi ene masa be jina manima moka kire me jinuntina Joseph suka kirom se yakubo se ose hal amanukum alayhi ila kama amintukum ala akhihi min qabl mo pache se minni muntum na memfa no mamunko se de meji mutum e woni e ma oni nua Joseph mu a modin koye no obisa awo mu se minni muntum biem sa said the kwa mu di Joseph aso sa kwa ya na mu ye ya sa ka se wo ya na mu kan ya mu di Joseph ko ye ena Joseph amabim ena sa ka se ya aso na Musa be ka che mu se memfa ninu ya keto ansa fa mamu na mu mfa no ko na mu pese me ji mutum na mu di ninu ya keto ansa mamu na mu di no ko said em di no ma ninu ya panyin mamu ma mfa na ama no wana oye konshani oto azifa Allahu khairu hafiza wa huwa arhamur rahimin nesemuni mu a media mjidie nyina ne se yankopon one ba bofu a oye ba bofu papa na woni yankopon no media mu se wo ya homobro hene edema wo mu a omuhu nipa mobo wana Jacob chaka se media mameka kire mu se me po bi a owa homo bro pa eni nyame name eni obi a me di me hu nyina den atwere no woro na me sire ne se empo se mu di no be kwa one de ne be san bre me semejai ma moni nyina akodea ni nijidie omumu nemum nyankopon ena me eden ni woni jidie onu ache se wonna ya homoboro hene o nyankopon se walama fatahu mata'ahum na mra omuyi omnema omuyi biebie so no nema omkode ba nuano no omu biebie so no ahwa na omu yedeni ekoba ase di omu de ade a omu de ko ya omu de ko to aduane no ese omu ne manu ade a omu yi se ne yesika se ye ne pabua se de eka na omu de ko se sa aduane na se enema bi na omu de firi oma fa se de odi aduane o fa ne ema bi firi Ghana na de ko tugo na de akojo fufuro edu bi na oma omo de koye enti saa no omo de koye omo de ama o hene de ato aduane awie afi omo baaya omo bi omo ne manu ma ne wum kapre kura mfiri su ba kura mfiri su ehwa no omo ka kira pap omo papa se Jacob se papi hwe se ade a ye de koye sika ye de koye se ye de koto aduane no hwe se sika na saba sika ne hye ne manu e ade adansia ena biem na wo hwe hwe kwan a wo hini ofa aso a wo hye na munyam ene hwe se wasan ade ade a sika ade ma no no se ade koto aduan wasan ade ahye ye benema mu ade enyina so biem ne epe samri Joseph nianum ahu sika omde koto aduan no ya sadi ya sho mu niamam amo ma sadi aba etina uko Quran ma yakopo sika se emro mu bi omu bag no no omu ehu sika na omu no yakopo se omu ka se kalu ya abana ma nabgi eno se ya papa ya papa hwe ade a ye hwe no ana asuma ye ka akyere no we edi adanse pefe se asuma ye ka akyere no eye no kure papa yakubo so amse hazi bidatuna ruddati lena hwe se sika e de koto aduane e de ama wo mu no se sika no asa masade ahye ni mam di aman asika ni asade aba papa no hene no oyan munyamfo pa kwa ofa so wo giye no wo hene ye ni papa papa mo sa ma ye duane aduane sa ma ne buru so no papa wo hene ye ni papa papa na we kura di adanse ye se papa we ye nyina so a ye ni bibia wo akire se ye beka bi edibe ya five nuanu ma ye de ne mfa no nko na o me ye ne dro kwa inimsi eba ebesa de aduane bibiri e de aba ejuno ya otu nyanko boso omka se wa namiru ahlana se de be ya ebe den ibinya nuane bibiri a che se se mo obi akwa mu ya busia na mu kwa ana o me du mie no no obi a futo ko de kwa na se yuma o de ko ye no ana ponko de koyo no sa ponko no de obetumi aso ano ene de mamo edise nu de omu nua no kwa ho a yemesa eden ombesa nya bi aka ho edise ane te de a ombapa no makwa no mfa no ko no omde no kwa so omu de du no se obi a de boto ba ku ba ku ne ba ya omde omu nua no ka ho ombe nya boto du ba ku empu wo hene no besa ye no ye se do ye ni ye de ma wo mo kubo se no omo to ase se te se omo pekwa bia o be fa so a o papa di omu nua no be ma omo na omo na ko na du di abre Joseph na Joseph won se ampa omo nya trofo enso omo kan ni nyina ayi no kwe to omo to ase se wona fazu akhana wona zadu kair bair na papa omo ye de no kwa ye be bo no ho ba yi pa na se de be ya ye be sai den enya aduane bi aka ho aje se wo kan ye ho ne ekwa ye besa me aduane ye yoma baako aduane no ye besa de aman aka ho ndi papa fanuma ye ne mfar nko ye dun ko so a ye bebo no ho papa ano se zalika kairu yasir wo se sa dudu ye ka ho asem aduane sa wo hini ensu ne ye kura eye kakra bi de mano aje se ko hene kese anuane wo pa enti so me ye die nuane ko a we esuama ne so be me aduane bibiri kra awane yakubo se on papa se kala lan ursilahu ma'akum hatta tutin musikan min Allah awana jukub kache ne man se enya de a me di me baketo a mu nua keto e be mamu de na koda kopim se mo be din se mo din ya me be din se se de ti bia no mo kwa mo de ne beba ndiro se la ta tunani bihi illa ayuhata bikum mo be din se mo kwa mo de ne beba na mo de ne be bre me bi se bia e bia na mo ko ye no na mo ko si atamfu bi mo atamfu na bia bibia kwa kwotuma na ato no nemum enyesa munni sese mukwa mudimu nua no ede ebesa abrem enkoye se die mudi ye Joseph no otufu ni ankoze falama atawhu mausikahum na mra wo mudi se ede chire on papa no ede ye no papa beka konshani Jacob o se Allahu ala ma nakulu wakil ano se sidie na madi no minimu mi ni muntem nyame ene ye adanse Sama di nsese Mudi munu ya ikwa Mubesa ya den Mubesa ya denabremu Enti Samri Joseph ya den Jacob Wa ya den Oma kwa yin Suwa mfaunu nko Emra Omu ya den Omu di Omu di nse Suwa omu ya den Omu kwa Omu di nebeba ene se adu samra oso eden otu omfo ewa kwanti omusa betu akoyidita sase no eto ka kire omuse kwa mu ko no mamu nyeden mamu nkamu nyina mu mum achese mu kwa mu duru hona mu ko wura kuro nu a mamu nyina mu ko
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Hey, it's your ceiling vent, so I'm dripping. Could be the rain, could be the upstairs bathroom. Yikes. You could hire the guy your neighbor recommended, but I'm pretty sure that's just his cousin. Do we know if he's licensed, or does he just own a ladder?
3: Listen to your home. Go with Thumbtack. Upload a photo or voice note, and we'll diagnose your project and match you with the right pro for the job. Thumbtack. We know homes. Hire the right pro today.
4: Welcome back to, yeah, that's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing. And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
5: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
4: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing. Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing.
0: Uramba kope. Neche se wopa che se omunye den Omu kubure jitruma omu papa omu Si mienu kofasi ya na mienu wa miensa fasi ya na se na fasi ya na mwa kofasi Omunye sa ni mumu mnina anka mumu ngura kurunu Se di ohu se ule flip te tinu wose mu kubure kurunu gate ke siye Ewa honti mu mnina anku mune mumu Omu mfa gate we nabi ya fa gate we Afutua Oede ya den Odima awomono Inti uwe Islamic scholars bakwa Ibn Abbas Eni Muhammad bin Kaba Eni Mujahid Eni Katada Tani scholars nibibri Ose Adintia Jacob Kansa achire ni mmano Na ufusruse Uwamu ya dea Sede nu umusitie a womu ye dia womu ho fe no msusu womu ye brate womu jire jina so no na osuru se womu kwa ombe kwa ebe den ebe womu bone na bia ka womu nu yaketwa no ebi nu se biem sen ena scholars nu se na osuru se ani bo osuru ani bone e de ma womu aje se no mu nim se ani bone ohi e hanipa Ay, ani boni akasa ani boni a so bi ewa ani boni yemfa se abia beka se baifo na owo ani boni na bi odi ani boni no behwe wo mo na odi aha wo mo ti sane ti ti na mre bia no nipa wo so ma mpa ibo edoso menka se bibi no bibi ho ah bibi ho oso onu konse ni kura no fi asibo ka kire ni ma che kwa omu kono mwomu nyadeni mwomu nkamu mwomu ura mpre kope ni mwomu papa omu nwomu ura kurunu ne osuro se bia ani bɔne bia dia obi dia ni bɔne ebe ha wɔ mo we ne dia wo kokura no kunkurum a etire edumienu enjechemu aduesia enso ɔso wɔ ne otufu onyankopɔ sɛ Jacob said, "Wakala ya baniya, la tadkhulu min babi wahid, wadkhulu min abwab mutafarrika." Also, when Jacob catch any man say, "Me mai, mukwa na muwura jipunwa, mamu nyina amunka mum enwura kunum epunum baakun, nemum munchichemum." Said the bear, "Ubim fanani." Ana ni boni bi enye de emfa nye mo boni aje se ni pamama bi ya no uduru ba bi ya ye obi a opese o so hwe ai e ojidi o nya mntu ye nkan kwa chire bibiri nemum de oso huni se e wiase bibu o wiase Quran no Quran state aje se bibu o wiase nemum o de ne se mre bi ya no Ubema mpa ibuma edin na do ubema nyankopon bibia ye bia no odibema nyame obese nyame ana de betu bia obekase nyankopon ejino oto aso se oma ugni ankum minallahi min shein ana Jacob kache ne man se me minti mintwa mu mfiri ade bia nyame ayese betumu nemum eya futu sem no de den ode ma wo mo na je se wonu Jacob no ade anyame ko wo mo ko se nyame se bibetu wo mo a ono nya de wo ka kire wo mo no ene betime atwitwa ade wo mo nimum o ne je ne se de be ya ombe den ombe wo mo su hie a je se ade anyame a hyehya ma wo mo se betu wo mo no se de ti bia no e betu wo mo nimum ono ono de ono ka no ene betime aden e de adwutwa adwo ono ena ndie fuon bi se Jacob oka saa de tire ne ma no se muko amuko no mamu nyina mu nka mu enwura kuro no mprekope ndie fuon bi se ene se ade nti o ka kire o musa no o mu koye no ono no onim se de ne ma no o ma ho ofe ene se de o mu susu wa ene se de o mu jine jina so no ene se de o mu koye a se de o mu kase o hene ne ye o mu akro mu fu nyina hu se se no o hene ne ye o mu no na o suwe se e bia o mu nyina ko ko no mu ko a o mu wura mu a yebe ubenye omo mbe den ombe yo ma ho ya aje se nipa ya ho ya enu sinti no ka se mu mu nyina nka mu ewura kuro mu nemu omu ruguram ibi kofa se ne e gate ba kokura ibi te epe ba bi jina na mienu ko wura ma ho ana ni sa nemu mu mu nyina nka mu se mu ko wura mprekope aje se emre bia no nipa de ehye o se ade bia beto hwe nyina so ade bia no hwe nyina so nemum menhwe de odo ho betwere ene sei emri bia no arunum se ade sei se na tie nemum fa ho twere nyame yakase bia bayi o ho a ai enyina so ne bayi nemum so odo ho betwere nyame no ene oso mani hia timri bia no enti do ka che ne ma se wo ma ogini anko mina la mi shein meno enya ade a metimi abɔ mo ho ban afri ade anyame a hyehyɛ de ato ade anyame a yero nya ade a metimi abɔ mo ho ban afri ho nemum ahweyi ene oso mu dia moye ene omu pie ye ana omo di omunua bonia mi ne ka omo na nimdiefo che se emra omo koro bonia mi ne onim ni nua no pa enti a che se onwo no papa nche nyina no na ono omo ni di mum ono omo nye bibia mum enti omo koro no ye den na ono omo ni di mum empo omo trase a on trase me omo no no omo nkasa na mra omo ko duru Joseph ono omo duru kru mo no no omo chea Joseph oho na Joseph hwe ni nua no no hu se ni nua ni ni eno e den ohu se omo atratrase no ena ni nua de wate no ho kra eye buni amin Oha na Joseph ebe no eno obisa se na unu anu wo mu eno se ai eno se ah na ade na wo de wo wate wo nim die fuo ni bi se che se emra ye sa no wo mu no mu osuma bi se me va se die di ka wo no no de odi na chi no timbi ya wo no ne ne onu wo hwese ni nu anu no sa mre no saa su na do oto asu do di na chi no saa no so de ntu omu bu ba bi a ana omu ye bibi a obo se do di kan no do di na chi no onu no na trase wenu ya trase na wenu ya trase e di na ni nu anu enko aka onu ni bi fu se e kwa mba so first Joseph call ni na Joseph e bi sa se ah na de na we enko a e di oni anu omu se ni nu anu na awu no ana ofre no na odre betra ne nche e te so omu be di di kura na omo koso anu oyo ma doye pa omo yeto omo puno eto omo puno no omo nyina na omo didi edi yesa anu no oyo den ohyehye mienu mienu aduane mienu mienu omo mmen ayese so wadi kaade ato omo adun se onye omo ni no ohyehye aduane mienu mienu omo mmen ana omo anu nua no ana osisa ade a wonu we na bet ebedidi ana omo anu nua na yeden eben no edi ho ana obisa anu nua no efa bisi yenyina na emse mre na so te bisi ya na mepa na otwe ba no ebeto aso aza wa bi light of it
6: broadcasting around the world on the world wide web this is
7: 104.7 fm
8: otiko koso na nanu
9: asante mania kasi